0: 랑고 창치 무여비나 능규 리베 구로나
1: 여름에 보면 랑고 다나미나 나저 동기기 기회 김만 될시
0: 디자기 안에 랑고 다나미나 만스 타마 풍치소 개외 로디 파비 용인시
2: lo namling ke chenang na chongwe su thiring ke le chen ke nang thongwe ko zu yin la lo gen thu den lang kham san shog de le
3: kham za gi la shog de le
2: lo thang do ke la chone le chena le ya phe na ba ning thang ne tha je na shu yin la
3: lo gi la to che
2: lo ng nang zu ge chen shu bi na kong gi le chen kha xi zam ji na le ya ge la chone dang na zu char shi chi we nam du din je ji ge le ya ya lang khor ta kyo na dan the le ya se ri nam ri ba ge la
3: na re gi la
2: lo chen nang nang zu thiring gi le chena le ya ge la ne se ji kha che ri na na la
3: tari gi la ya di shi nang zu ge la nang zu ta ji nam gyu ne ji cha be ta de cha be ya me ne chu din de ge le ya ji ta ti jum si ra ta ge ge shu na di ba din je ta ba da ya di tu na lo le ya ji ne zu tong ya ge yamen chik chashu kiliya ta leje di kiliya chik kyon thong ya gi dinje gi sinang thong sin gi la
2: lo lo ke la is to jen na la
3: le se
2: lo ke la go zu ro na ta
3: le se tang dong ma di sha gi la zo ta de ke she shu chik ta ne ju thong ya mang sho ta ti jum di chik tar we sho yan chik shuk chen ba tar we ne ju thong ya mang sho chi ta de di sha na zo kha kyur yoche, kachu chuche,
2: kachu
3: chuche shuyum nang na zo tanda diri shal, gyake shuyum nang fangshan chi, fangshan chi shi na yang na zo tanda diri, ta kachu yoche shi yora yang fangshan panshi
2: shi,
3: o di kaase tanda nga zo mala chi yori yang, tele mala chi, tanda di kaase di rang na zo, chugo ki mala ta nyamdo wole ya, di chum wode ya kaase yori gila,
2: shenpo
3: chi yori, ta di ka nyi yori gila, chikdi nga nga zu tanda diri sha loo ki tanda dinde nga shi loo di chi shi ta kardu kya kya shi wana ten ji si
2: dinde
3: nga chikda yang nga zu num ki tanda yang shung no yungyo zhu li bang si shi dinde ka nyi yuri ki la
2: loo loo yisi ki la ta chi
3: tanda tanda kya cha kya chu tsi mang cha shi tanda loo diri sha num gdi nyung chi sha
2: nima
3: tanda tangtong ma tanda nga zu mangcha chi tanda numgar wal tene kli tanda mangcha shi loo suna zang hini ji ti chum tarbata ti xing nga zu ta chu ki li ya gyur rung buchi le ba cha shi na
2: hini
3: ya ku chola zu ya ji ta ti xing ki kante loo ri ti na loo ta nga zu chu tsu shi wal
2: kakyu
3: yo che si na hanta fang shang pan yu si di ya kya kya shi yu na yi biao dīnāng lō dī chūtū shūwā rō mō chē gyōk zē tā yāmen jī lō gdō wā rī kiong tōng mō nā chūtū gā nē tōng yā chī dīnāng lō nē kīnāng dō tāndā dī shī tōng kī rī rī mō tā zī chī gyū lōng gyō chī nā lō lō gō gō chī dīnāng lō lī yā yī ABCD A jēn gyō chī rī
2: wō yu bā kī lā
3: yā dī nā chū kā gyū dī rī shā chū chē kī dī shī yā dō sī tā zī chī nā lō lī yā peace shuri. Tende yungyo shuri, den yang kagyu yuwa chek chikrisha.
2: Owa shubankila. Gan
3: yang zhuli shiri.
2: Lisi, lisi.
3: Owa di tohan chen yang jing kagyu da di yuwa chek di jivu cha. Ani ji tsam tsam yang jivu cha, tsam yang wu cha, nda chem na, yang di chirisha. Yungan zo zo. Kwe ta neda rishi pecha yina. Owa di yungan zo tanda di shura lo gu gasa da. tuyun tsam, tinte peru liya chu tsuyu bida, ti xing yang chi ti rum di shuk chenpo dar bida nda ina, ane o di loo di tong yung guri.
2: Lo nga na zu nam gyu, da chu mangpo gi liya blanko lebe sara che che gila nam gyu, da ka gyu gi, ka gyu ya chu omar vei
3: la, o di
2: jibu cha chi tu tsamba, o di neda nda im rir vei la
3: gila. Ta ti xing yang, tinte ji yore tanda, ne zu, ta pe xa zhina gila nzu tanda, langa chik duwa liya ta matoan pe to takhanda lor topzo chenpo tishingi yang guandong sri inde ta langa duksante liya chik tijum tabche an thakarang liya chik kyon dinde thongya shimduwa
2: liya
3: ta di ina kila nga zo tirishal kenjo yueba chashina kenjo shivna kato ta paoshin rwa paoshin di yueba chashina ani mazo thakashaje nga zo di dhwaya 괜찮지 좋아요.

0: Lin, come sa. Lin, se va yo nangue se mo gungam sa. Lin, gungam sa. Lin, gungam sa.
1: Hello, can I see you name the Tunga in the
0: Lin, say, so good, little Tunga la.
1: Lo
0: lo jian jian ji sa la man ji yu ri. Lo lo man ji yu ri. Chong da la ti ding an zi yang pu ni li zhen nan xu nan zhe yin na chi ji xu bei. Ge san yu zhen la ge dan nan bei pian yu guo che di suo ye pu ni yin na.
1: Pian yu zhe gong xie chu bu jian bu ti dang dao ni zhi ri ge ren shi mi mang ge suo ni na xin de jian yang ji sa la dan xie ba zhi zhong nan xin de dao zhe xi la ni ge zuo nan de yu yan fo niang ge wu zhi yong da bin zhu mi mang gun zhu long ji nian zhi le gu ge wu zhi da le shi yong. I am a man.
0: No.

0: Dina lo de chuchu shiwaar mo zhe gyok zhe da yamin shik loo gdwa li gyung tong mo na chuchu gane tong ya chi. Dina lo ne gina gandu tanda dish tong kri rimu da zhe chi gyu long gyo chi. Na lo lo go go chi. Dina lo le ya yi ABCD A jen gyo chi ri.
1: O yu ba ki la.
0: Ya di na zhe kat yu di di sha tru che ki.
1: Na le se.
0: Di shing ya da zhe chi na lo le ya peace shi.
1: Blanco Leves, Rastigila, Namguta, Kagugi, Kaguya, Jomarve,
0: Kaguchi, Tidum Dabche, An Tagarangali Yang Jikyong Dinde Tongyashim Duel. Ta Di Na Genjo Yueba Chashina, Genjo Shivna Kato Ta Baoxian Rwa. Baoxian Di Yueba Chashina, Ani Mocha Taka Shajian Gana Su, Di Draya Aril, Genjo Di Draya Aril. Kato Dugri Se Dama Chimche. Gana Su Mocha Taka Shah Dabsata, Digil Taka Shah Nanche, Kawash Kim Nanche, Ani Genjo Di, Genjo Di Dugri.
1: Ta
0: Tishingi, Dinde Risha, Genjo meba chashina gila nanzu tante dende nizu dende tomina tarang buda ande leba chashina jik yangbur shah jibur shah koi kyong de leba chashina yang tatapsi tanja yang mor sosa di chewral dina lo ne tatpe chashina ko chala chimina kapcho gyuriya fangsha ziral di jibu chashi jik gyabya yueba chashina nanzu kali je tanja dhuwaadu tan yang jik gyabya meba je hop hop liya jik takhando karta kem gyambo tupe surta ande yina Ani yang di chuyo che chukur sha. Tati yang korban da anje ina nga nasu tanda di chi do ma ral. Kacho di gyur ma do zang nyinga zabu jir sha.
1: Lo gila tanda nga nasu da ji ju gen na xue bin tanda gila wang zhu na di fang chang chi sun bura wala gila. Ke gyu ge chuko di da du si ming to ne ngu zin che ba cha cha bin ne nga nasu te ga da blan kor ki kacho cun zin chi a ge. Yo chan di li zir wang gila. Lo anje yin du cha ma nga nasu tanda ki si tanda gila ge sun ya che bin ne gyun chi chai si din zhe. Nandang di da, ni zui kanche ji wo liya, nga zu kisi kakyu chukwa diya, gyuncha shuwa wisa chebi na, zhuya yu bu danyang, ni zui kanche ji wo liya, zawa nyi nian danyang meba di nche chigi, ni dun siri na luna shu yin gila.
0: Lasi, ta di diri shal, ta kikadu gyage shun niyang zhu li siri, ta anzu tanda pyogaran shu yun, rokyor shu yun mara, ta pesha anzu mirang shuk chebi na, ko tagazay tanda yi, zugu chigi gyabaya shi meba
1: lila,
0: di nche yu mara
1: lila.
0: Ta di ya, ko rokyor di, mewe gengi tabbe chashina nizu taji chola chimba chashina rokyot mewe chashu ura rokyot mewe chashina anazu tanda ta ta tongsa da langa korban shuk chimba me na jingmur susa da andiliya danse shene chigi
1: ta rungu mewe
0: yinzirwa ta rungu da korban shuk chimba takwar domo zhe ta gyokze shuk chimba pe chashina ta nyugdu shulam da andi ta jik ta rungu yu na dik si gale kaku chigi di na lo le ko karayas na anazu tanda gyok di yoma ra yungyage shuna zhu li di me zang ni jik ta kakyu da ande na nyanga cawdo yu ta di na lo ne ta ma chok da karayas na rokyo mewe kanji la tando karta kibaya shi mewe le di da di shing tanda anazu di na lo le tanda di shio le chui numchi zhu li yo rokyo numchi di kesi pesha shi na ta jik tabche tong ta wo ne anazu tanda ti chum ne numda anze tong to na ane tayam dole di na lo le ya so mangbu shi di che shiki chola dan shiki le
1: lo lo tanda gila ge sun ya ji ju gen de zhu li yo sumri rwa gila
0: anazu
1: ka kyu gu yo che de le ta ma xin pa ya gyuk bu ra shi ta anze yo ya ge num chi ge wu yu ri rwa la
0: zhi le di num ra kore na lo le tanda anazu lo di na kore na lo le yo re dokto ta anazu tanda ka kyu chu che shi me we di na lo le kar du num yu yu bri lo di me ma cha shi na gila anazu tanda gya ge shi na zhu li peng zhu li yu si num di in ji ma la yu wa la zhu go ma la ga di ma la ga di yun de ya tanda anazu kwe na tanda num lo se num nu chun chu chu ri ndi chi yu ri num na lo ga yu ri yang tun zu lo di me ma cha shi na yang numdi yanji chili ranti chunni chongme buru chili ni yang jaya yore. Jaya ni yang kochi yang zhuaya da tishing di na lo liya tanda nga nazu chunum da chari. Ko numdi karayasi nga nazu tanda kagyu yoche ta fangshan chi shuruwa di na lo ta so mangbo chori. Yandile di na lo liya num chin che an num na lo liya ta ganda lo sota sota arwey ta chi jepshi shuru leks liir wal tinte je liiri. Tā tī yī nāng nā dzū yī ngā kāp tsāng jē yā yā rī.
1: Ngā, lēs, lēs.
0: Kī sī lō dī mē nā lō.
1: Ngā, lēs. Wā
0: dī nā chē shā kī nā.
1: Lō, lō, lēs, wā dā chē nā kī nā.
2: Tū kī ngā dzū lāng gōr dōng wā nī, dō nā shī lā dzī rōng. Lāng gōr dā kyōng kī shī jā yā bō mā kē nā, kī rāng kā lō wā cēn tēn shī lā dzī rōng ngā.
3: Tū kī ngā dzū lāng gōr lā jī jā yā bō tūm nā yā. Lāng gōr kī gyōng jā rī nī, rēng nī kī sī mō tūm nā, kī rāng cē tāng dēn bē kā lō wā shī kā lā yīn.
2: Lāng gōr dā kyōng nī zē nā pē tā.
3: Dine wang cha dianbe dianshu guanzhun ju, kiran ki gyundian rinyi ki langkhur la dagyong che dang ne, langkhur ki lula la gyunshurwa ju tab kien tub la.
2: Dine kiran ki langkhur ki nungta lua la chunjung che dang ne, kolor shibshi che dang so, langkhur tungkab ki gyunshi te kendo kanglik yong tub.
3: Tata, kiran ki sanshinbe lichen dini.
2: Dimdru tete lichen ki nangse lichen, langkhur dagyong shib tingi.
1: Thank you.
0: Kilang na su ta chi monza xaabay buru da ta taan che yun diksu ta xaa che kakyur tanda kakyur chu che ti pe xaa shan ta pe kapcho shuwa chik li xaa shi mewa cha zang ta kore nyi yorwaal nyi jaa loo pa shuwa chik li kyab che xaa che kore kyo kyo xaan kore na loo lea kakyur chu che ti na loo le so di kem che ti yori ta di kem che ti yamina dinti shi yori Shukawaji katkyu kibde zine yang kubaru liya dishli iri. Tong korsi giral, tong korsi zine. Yaman so pi zhoyu zine kukyoshi kibumayal.
1: Bozhbal.
0: O dindri nanshi ki yang kukyoshi li iri.
1: Lise.
0: Dindri nyebidi tirisha ki lanzo. Ta jik langa shuo liya yun liya jik shayaan de na yang di jik kandana or topkya sur chunju yun de mebel.
1: Bozhbal.
0: Di indi zine yang te ya kirtu shukchenbur shi zaya shi mebel. O di yang kagyu di yang kagyu yoche, ta kagyu mala xioma re, di na lo liya tanda pesha na lo di na junum kanyi tanda di xio ri yang, num kanyi chi.
1: No, le se.
0: Tida di buru li yang, kyom da kukyo su li chi, yang num zaya da di jingi nga na zon tanda di kagyu chu xe di, chola da ya, kem ya na lo li so li ya chi kem je di ya da.
1: No, le se.
0: Da duks shuk chenpo ruwa al.
1: Ji, ji,
0: ji. Ani o de yang kyong kiba shuk chenpo shidu.
1: No, le se.
0: No.
1: Lo lo nam kyong na zoi da langkhur dangbe gyuri na lo li ya yang kumsi din zo li
0: kagyu
1: chi arban gila.
0: La di.
1: Lo lo le se gila.
0: No.
1: Tochi amu tu ne su lo nang gila.
0: Le se. Tene gila na zo tanda dirisha la kagyu tanda chu xe di.
1: Jik
0: chola chi ma cha shana. Da na zo pa zo gyabdu zane gyam mo to bada anjit na inji mji ya mota jik tanda gyaba ki nye din desh gyata angu to.
1: Di yang
0: nizu gyabya mev rang cha zang mishu, tanda nizu shenpo la me zang, yang nizu jik malaya chi dhru shali.
1: No, le le se.
0: Da pe cha shem nang gilang zu, tanda dukri che tang che chimba cha shen, yang go so da, kanji tole dhwa yu zang,
1: tang
0: zu so su zang ma yin ba, jik gyoku tang zir dhan, yang kapcho sho chi, da pacho lang ka gang chi, indi che nizu shuk shenpo la ya nyang go yu ral. Di suan zang yang, karta gyab da, indi gyab mo tu du na, inji mji, gana zu moro chui nye di. Tene dish tu gilang nu tsu tende di na lo liya tanda o chu tsu ya kondo dish emu zang
1: ila.
0: Kesi chu tsu yu da ande ina yang di jik je da ande chi umdo. Di dish ya gilang nu tsu tanda chu tige yang zang si che ayari. Ma go che tanda nga tsu pu zang ma shi gyab che gam che. Ane de ya tanda dish tori ala fang shu shi si shi gyage shi yu na.
1: Pyoge na na.
0: Tsamma gyabayak shakdi shiori, chakdi nang toriya chi. Te dohomi na, gyurung buuchin jangan zu tanda, pyo nalo na gamshe chenpo rwa
1: la. Bo shabala.
0: Chuchu po che, cha liyan chik, cha gaan liya tanda, cita de me na lam san ya kya mung
1: do
0: ti yan chi ni me chong ni shi chin sa sun ya ma kya bi ya ki den de tor ku
1: do ya ma kya bi tor sa ta na zo

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangi kin. Digi namyang zombechi, ngayi myndu kilebnu, nyeyang konyang.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki kepsa tamje la xinjam pa phip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remo sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

chidu nima jas che sun xa la. Tu gyu ne ngan zui da, suz rinyi la ya cha wan sangbush tebi ne le yang nima jik diya kares na. Gyundo yon ya, kiran nebab sangbur hajil lebi yu ne le yang di kares na. Taba dinde jil diya ki ngeba di me zan. Di ne le da mida khar xe yin diyo zan ba yi na. Ngan zui da, tu zui tun diyo jil na lo le kena la ya lam tu chung ba de guo khua jay ma shu bar. Sim na lo le ya kares na da, ngar gye tan king ji sosh le je. Tuidon di na lo liya ta yin jay shu ya, dindri ki kares na nang zu yungur ba la. Dindri son zan zubak yu nyebar tu da ka du du yin ni le, kirangi ngar gaya tang king jay dindri ma na bar, king yung ki nam gyur tang, rin yi ki cha ju la, cun zin nimbu chi guba ma se, ting zor ki sanba di yin ni le, pa torma nimbu chi riz chi chengui nan sha. Ta yang kubkar kares na, nyo zi tang par chi kwe cha dindri ki gin yin ki, dindri ki ru zin be kubli yin na, Chinzor ki sambadi gumgyu gugab sangbuch reis che sun sha. Da zumbaba khurangi ne le wune kares na toksimdi hachangki gya chenpo yinba, dindre jik tsuyon tobu duwaal. Shin tugyu nganzo cha shab yin ne le da rengi li ya nuez tang parche kweja dindre yonbe gubli yin ne le Chinzor ki sambadi gwam toya di hachangki kagur baal. Khurangi yin ne le gub tugyu ki kuryu di yanga wa tang za chabwe ne zu dindre ki gubli yin na ngarwe nganzo lotop tang laso li ya jongda tobiya. Dindrei ki kugab sangbu chi reis che sun sha. Dindrei sun zang gub tu du yin ne le kiran liya ta ki si nuiz tang kwe cha gingen par che sun de che du zang ba yin na sim tu tang khang rama na wa tewe gyang dungen tang gingen liya gajin chi shuya tang mutu yar ge yun ya tang zhonan ki king be sim gam ji ge mutu mi zin langa ka liya gyo reis che sun sha la. Tak zhan shi mung zu mi zin na lo liya ta tui tak tu lung tu kyu pa ta chawan lam tu yung pa dindre ka le ka ku shi. Kup tu tu yi ne le kiran liya yang ka res na par che che pa ta kwe cha chung pe kub li yi ne le o ta nga teri ka res na dindre ki ne zu chi che tu yi ne le di nye lo top tang la so liya chung ta tu ya ki kukab chi re sam to sam dindre chi shi je mu tu mi zin langa ka li kyu bi na chung che yi ne le ya wu chi min tu pari sam gi la. Kiran ke tui tang namba kun tu ka chen chi shuya di ta ka res na dindre ki nam ju shung kuru pa la. Yī nē lē mā jīb nā yā jī tā sēm nā tēmbō ngī yā jī. Tī mā cē kērāng kē ngē nē sēm nā lī yā chī chī yā wāch nā jē gā tīng chī sī chē sūn tū bā. Tīng chē chōng bī nā kērāng lī yā tā mē zī lēng bīw kā lī yā kwe chā tā pā chē yuñ tū kī. Tā bī shī yā wāch lī gyō chū rī sī chē zōng bā bō kē ngō chū nā shā lā. Kērāng kē yī nē lē gā tīng chī shū yā dī tā tū yī nām yāng sī mū yī lī jāng bī nā tī yī nē lē mē zī mē ngā tā bī chī chā rī sī chē. Zonbaba khurangai sun xa la. Nganzo yi ne le chungdu ne da lopti jimbe gubli yi ne le dindze ki chidu nangyen yoma ri la ni pami yi ne le da rengi ki putu li ya ya kares na rengi le parche dan zi chidu garin che shu ri si che dindze ki lopso yi na yoma ri yi ne le da dindze ki dushi jik chombi yi na kiran ki tuyungwe soya na li ya da kares na nyamnyo ya wachi cha zu ya dindze ki kares na zonbaba chengui na xa la. Bechasha che shubi na, xieche yun tenki yonsu chukbe kebe yinne re, da na xingi kedu pakbe chun tan tenbe, yang ki wu khunan zungu ne chasha bi yinne le, mi zi langar chuli yang ne lu tingde chi yubi di yinne le, nyong to ma dup zan, yang ren yi ki mi zi di chola chun yin ki, tingde yu yoris che, sun xa la, zumbi goge yinne le, tui gyu ne da khres na, tingde ki toksam ji ki je, ren yi la cha wan sangbo kar che bi yinne re, da na xingi, Nibab sangyan kandrejil hongdiye yubi nile. Tuida nab guntu gachin chi samje kirangi akharizna rangyigi lotop di manyamba mutu mizilangaliya dungyun nangyu chingu shu shala.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapi ki nawa ke khusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.

singe nam so thana nam lhinge ne sin shin be le zin di phin jong long chin yin chin le khu phyo ge long chin ki che myo le zin da wi gi khu khan shi di ni khong le ya khu myo be dip sim de wi nan le liu ni ba sang ye khang yi ma du bar ge jin yang yang cho wa gu xi be zu ni di se ji shu bi ni sham lu khu myo zu ni di guo ne ju par yin zhen shu gu yin be nam lhinge thu lu lu ngang se na yu bu shu Sanghen kangyi ma dui bar, ge zhin yang yang chorwa gu. Nebub kang zhe xi le tuk yang. Kye qi shu ni, cang mar chin su sim ki dong de gu ti ri. Kye war che batang, dong yen ki ne su kyarwa, yi sim be chum zhe mo tuba so ki gub su. Ge zhin qi shi nga to ne tuyong ka gu ri. Kye di mi shi ti ni, ce nye jin shi du zhong tar tu me na. Nan su pe jir, Mala leng yin ba din zhe chong gu tuan kang yin nam xi kang zhe tang kun zin kuan de qi xi. Chuo xian xi ne yang, long de kuang du pi xin, qiao wa lam zhu yong ge, ge zhin qi xi jue gui me. Di yang gun tu zhu me tu ba xi yin. Lam zhu yong ne qiao wa sang bu chong wan ni, reng yi le tuo du rong wa tang, wei xin chan bu xi yin ba ma se. Ta ne, di yang lu yi me qin ba. Tan do mi da wa tang, ti wei mang wa gui xi, dui bei nam lang xing. Chuo xi ki sa ru ba ni, mi reng xi ri. Ti dar nian gu le qing ne, qiao wa san nian ki, gu wa la ma dui bar. Ge zhin sim su qiang gu, ha jiang ka gu ri. Tan de tu su lam zhu ka zui ki qian na yang, da ba dian ba mei bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, si wei bei dar, tian ni. Nghe bar mi da ba xi yin bie, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng ni ngai ge tang king zhi ki qing su hua long wa che di. Nghe bar tu king gong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zi nian bu qi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Nui zi tang kwe jia su, gen yin ki ru zing tu. Chin zor ki san ba gong gyu ku gup san bu xi ri. Chi qi ri xi na, yang a wei ku yu tang. Za zha qi wei nian sui wo, ngan sui lu dop tang la suo la zhong tar tu bie yi. Ti di, sim du tang kang ren ma nang, ti wei dong ye tang ki ye la ge chen qi xi shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham xi su ne, yong zuo tang lin qie di, mu tu dun tu yu. Tu tang nan ba gun tu, ge chen qi shu gu. Nye bar tu zhu xi ki lu nu la din ne, Ni lu ti sim su den bu ru jia ba qi gu. Ti ma se, sim su che zhi ya bu qie ne. Tu dang nan ba gun tu ge zhin qi xi xu tu ba qi gu. Tu yun ring bu ru lo zhong la zhi zhi tang gom zhu nyam ni nan kin xi yi na. Pie zhi ren xing an yu ce la ge zhin cuo wei gong xi xi gun qiam su yu ni. Wen jiang, nan zu de bu ting zhe nyam ni la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin shi ki reng yi la chen zor ki sim chung shi ki tab la bong gu. Di ni, mi zi me nga jing yi mu. Ngan zor chi du lop duen nang ke me. Lop che loma zor chi mi tup jing. Pa me giang pe zir rang ki bu zhu la duen mi tup. Kang la shi na, ti de bu du shi di xing, tuen ngu ki cho we nang. Nyam su nyong tup geng ni, ni mu ga ma dar gun be yi. Ding se bie xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa bie juan tang dian yang. Mi zi ni lu de di di, nian su nyong mi tu bie. Ren yi ki mi zi chuo la du zhu kian yu. Ti da ri cha xia la chung zhe tuo jing, nian cha ge rong. Ge tuan kuan na zui jing, yu su ki juan yan dian bie. Ri xi, mi zi tuan mi du song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu bie xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ni lu ti da, mi mang qi wei ko nyong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin ru bu du tim ne, nyong du tu bian yang, nyong nyong ri.

0: Lugyang tina yori, suju yang tina yori, shaba shi yin zho tang tina yori, muju kunshu uzingni tina yori, lopso pepji tong tang tina yori, sovi shakin zhu na tita yori, yina mina tuso la ngibar ga cik ti na, manchuk tsangmi ga logo shenpo shi tupsa da san na, yundin tukshi pata zhongzha sondu yang, lopdeb tuso ta guri, lopdeb nang la ti na, rintang yu ba cik ngibar ga hing gu ba, tati tutok shalwa ta lopdeb, nga cuk ga, Tati turam na turam nihi tsak tsak tsak tsep deba dee te turam tongpo suk tsep tangpa tsep te tsubo maari mehi la kunshu yomi tang mesem la lobzhong yomi te tsubo di turam nihi tsak nyi margo tsak sam katsu chi margo shio na yang todon zhogo dee te nga tsu samlo shetse yang tewe kyang todon zhogo dee pedem de yang kiri yagwa yin na nga tsu tsigni tsoba na yakpo suk ki mato ba tang nini tsobi na la detang ki hija mangpo suk mehi ba tenin katsang mba mangse ba tena chagi tola yengi ga son du kyo yeng tang kenching Dendeng ching ching pung ching tusu nang la yeng zhuwa li matok. Da zi ge pedeb tusu da ji le nyong nyong shang zhuwa da. Tengzhu mba xi pedeb tusu yung chung tu da. Yaqpa o liri. Yana ta nga tsu kapan nang da tusu di nang zhuka o liri. Tengsang jia shi ge pu mien shi yepa ka shik yin sa ta kapan nang ri. De ko o li shok la tag madam. Ko me li shok la di ma tin jiba o ma. Angbu za nyam dhuk ri. Tongwi mig nyam dhuk ri. Sanban chukpa jik dhuk ri. Tumi xiu lima. Tule pedeb zhuwa tu da. Pedeb zo ji na zing ni gilgin di na lo yong na di ga ma. Ni ni lo wong tabi tam sik na song ga ma. Samni panna tabi shen zhong na shi ga ma. Ta tib di ta ta ma tib di pegam na zhug yog giri. Gyab na kar ga ma, du na kar ga ma, to na di ga ma. Te ko to ter ko kong kanya shi ma go du, li la wos ga rewa. Ta yon di pedeb ta dok si, rewa tan zhu nuk yu.
1: Ani duk si kiran ki tok ri che cabi ji li ya, a mang chok ki kiran ya ding chok ndi chik duwe.
0: Ta shi yon mang chok du shi na, sa sha ka sa ka la zhong zhe song na, mang chok ndeng zhug yag po top ga da. Ti gyam chin shi di se na, ngay zhong zhe te yag po zhug shi top song hong giri di zhig ni, ni li rang ni so su nam ju pedeb ta ji te ga chak da, pedeb na ho de bi ki nying tuk se ting ga wa te so, mar ke sha hyo shi yag du, kong so pedeb ma ti yug yag du, ngay te yi de du mo, ngay te yi de du hin de la te xie du, kong so o tun zhug o go da sam, me ka xi lop ki yag ba tang, ka xi yang pedeb la yimu ki ba, ka xi ge pedeb ta go da sam li, lo go shi te ba, ka xi ge o ta te pedeb na ho na, ti pedeb te shen zhu zhug ho de zo, te wi kyang ge tan du ge tang nang tang tong kel, zep te ba tun zhu da. Lobja zang zhuwaya yori. Kaga zop kari, tene anchi zangni gyapad da zop kari, tene mbri zik zop kari, poik zik da anchi zik mihyu yendak oma, dixie pari lob gu oma, suru lob kang oma, ngensam zhongi oma, kedari yang olma, non zika olma. Manzuk lobja zang du mo la, tenzhi zi, ta zik nyamnyong zhang waxie na, madere la, zamba dianga samshi kert goba tang, shira dianga samshi kert goba, mad dianga samshi kert goba tang, ten ma chi ba sige, ta lok tundri xie yagli ge, xia xia xoq dere kert goba tang, langun gul mo gubshir de zom goba, to tene, tene lop du cik, ta sage tang tuso la tene, tene choga tang, nyugu tuso dangdang kien zhigori, ngedi nyugu dangdang kien zhi, tene ye tsoso chi yong, di dangdang pangi nangde, ra samde ndi yong tuso yo na, di go ona soso ta, tong ya de ba, kio nye da tundri zhi ba, tundri la ten zhi, Tene gen la tuso wana kong namba gading shenpo ri, tene wana kong namba yang zhokpa saki doki ge gepo zik poyuk hinca, anci hinca, tuso kyang wa yachi yung la

0: 언제 랭산 솔링기 군진 제브리스 송장가 한타라 이그치 제르주네 천저리아 한타기 네 능미 순예다니 리딩 카존리아 냠종 제르주브리스 송장가 문지다마 토르투부다 다가능신 따마다 처모 진둥 라서바 천전 망보 토브데야 네 가보시다 주은제 닌다 리시 토르샴제 땜지지기요리스 디네 네 슝마가야가 치도 냠마 능신 제제 봉가 고제 서송리아 담임버리스 후엔조 다소스 슝기 미다 아니 따멍구 자월라과 쇼자 제사야 로마누 제제 미라치고 살리아 따나 치가 디슈 구트브게 테간 담니 네 버절 조야가 랑가간리아 네 조선다야 응무메자 기라 아니 세셴마지오리스 디존니 조선다야 지기오리스 랑가간리아 심나로리아 가르승부 요레스나 다 다르이 nga dinde chegri samsam nawe yul ma jus ta sur ji kep chu ga chin ga ina samje ni samlo tan du zamba top ja go ja le ya ching zhou ge zo jong ba mu rung s ni di di nie le ya gu yin zhu ge ma xin ge yo res zo jong be chung mu gong me chung me yin za zo jong ba mu rung za le ya kep chu ga chin sa su na yang ge me me chi je dalen lo ne chi zhe ma re sen gu yo res huyen zhu langa le qin je nimi nipe gongda de da zhogo to kha gomni de du zamba langa ge chi liya changan ji yob toni huyen zhu ge da ne bab je da di gongda ge xingdong ji da ca du zamba changan na lo lin zu je de ja di zhog zi gan le xia je ma deb da chep ji liya chan lu nye liya xia da chan ki xio sen xie bris chan lu nye ge da ngan zu sa gan na lo liya chan mun do chong ya yo ma ris xia kuku yun na zhongzui na lo liya danda lu xie ca zi ri xias jen za nye nyoga qing wu zi ni len gyab ris hu yan zhu ge gibe bo gu zhu ni gira sir xie ma di zong jo gi rinbe ngu yu na lo ne ngu yu shu ru de zi dun je qia lu nye li zhe je gira nga lu xin mi li ji nyue je cu ro na xian da dun du san jia tip xi da na ni nye da di li di ro na do gong nga de xia gu qi nye je san ni qing zhou si xiong liya zhu yin zu shi ge de xie bu ris chan lu nye ge pompa kiran de ya shago shubi na jigri de simche ya gu yo marta duske de she du zamba huyen zho ge nga mami chi yin du zamba nye si chi chun jigri duske de she buris dine chan lu nye ge ngui ki je lukshin yo ga chin buris huyen zho ge de gan la dam shan jo gi gudrab di ge lin de lop da zhe je gondra liya gu je de ni do zin du zamba chan lu nye ge lukshin me lin ji ki je de le buris huyen zhu ge xia di ge suru ju zhu xi jia ma sum jia je ba li suru ju je chan tenbi ni ki xiu xin xie buris chan lu nye ge qiao ji ne xia zu qiao xian da ji ne ba li su yang huyen zhu liya gang bu zhu ya ki ne chu ca bu su ni huyen zhu ge zha ge buris di ne da di ge blu ge da re na lo da san ba zi qia bang huyen zhu ge nye liya de zi ring ga ne chan ne chabu su je dung xia cui cha tu zamba huyen zhu ge chan lu nye le ne chan lu xia sar ju di ne ne chan lu nye le gar xie ge yo re se ne nga yin bi na gong men si xiong ge ma buen chi lang shan su lin liya ma jia ga qin je pam ni chung zang dang da qing zhou san ne ge zuo jiong ba mu rong ge za le yan zhu nye yin nye xiong da di yin bi na gong men nan jiao ge da xi ri ming liya da na chi ga si ge yo re rang ge nye da di su za ya gu chi a san ni nye rang liya nyan pa jia nong pa zhe hu zu shi ge de xie bu ris chan lu nye ge ma guan chin jian ki rang liya se xie xue ya ji liya di ne ta ren gu shi ran me be za liya kan dong zhu si nye ge ri ji yo re ri gan liya jia gua cu ji yue ba ding ye ge gun zin jian bei ming liya deng dui bao li zhong si ge yo re gun zin xuan bei ming liya ba wang cha zhu tong si ge yo re ku ni nye ge kua ma zhu ge dun ki zi ji du rup jie jie nam ju chok chum ji ge yo re ma se be zhong cao le sing ji leng ge yo re chimsene jagbu simnye gi shungma tingma mangbu dambi yinne dondo simma du zang bunjie gi lang chana khong la ya doksun lume nangur da duske de shevris huyen zho ge
1: nye ba zhe li ya su len zhen da chukme zang khonzo yone nga shik mi du kirang ge nye da di ya gu shi so za na ro na duske de shevris
0: dine chan tung xia da ba li se ce du zang ba chan lu nye ge huyen zho gi nyesa sobris, ji ne huyen zho di da gab du zamba, sanpa kibu mev che.